0: Yeso yun es unin. Na nanihabiap ni Oko. Ko programa bayule na es unin. Yet hunchola nilti. Ayon chon salohi. Chi urgio el tok. Ko programa yet tok es unin. Y la vi ashka yet hunchola nilti. Chi coche.
1: Ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon